0: Sikap Lodi nang apply sa barberuhan og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Basta man.
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Basta ato.
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showe. Showe ha? Payot yang. Among. Titawat din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga impeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Oy, pareng Lodi. Grabe, as damgo na ako, pareng Lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
9: Pareng Lodi, nag-inom ko na ako bao niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy. Niya. Hubog yung kayo ko kayo. Napiting hubogag yun.
1: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
9: Oh, klaro kayo bisag sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, kung siya may problema.
9: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Kung siya ila siya.
9: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
2: Exciting!
10: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

Mariel Davao Oriental. Good morning, City of Mati. Welcome na mga higala, dirigaron sa atong Biyernes nga edisyon, mga katropa. Sa 7 kita karon mga igsuon sa bulan sa Agosto, tuig 2025.

0: Musta ka ito mga kaigsunan? Dari ka ron sa atong dakbayan sa Mati, mga igsun, sa atong mga katropa sa 26 tanan ka mga kabarangayan, mga igsun. Bullseye! Live mga higala ang programang Bullseye sa Sibihanang XFM 99.1 Mati City. Bullseye! Ay po kita mga igsoon sa atong Facebook page, mga higala, ang XFM 99.1 Mati City. Simulcast mga higala, naka-live po kita karon sa atong YouTube channel, mga igsoon. Ang XFM Mati Official, mga higala. Kumusta ka ito mga kaigsunan sa 26 tanan ka mga kabaranggayan sa atong syudad mga katropa? Kaya karoon ka na mahaw sa inyong tagsa-tagsa ka mga panibalay? Sa'yo pa lamang mga igsunan, nagdigamo na. At ito pa ang preparar mga higalas panginahanglan sa atong mga kabanay o pamilya. Sa atong mga estudyante, mga igsunan para sa atong mga trabahante karong buntaga. Good morning, panayaw mga kabuntagon kamayohorot. Uyogi ko ninyo mga katropa, sunod sa duha ka oras sa paghatod kaninyo mga igso. Pagkapas ka mga impormasyon, katikaran, aksyon, paghitabo, mga balita, mga init, o dagko, mga isgutanan, mga higala, dirigaron sa atong syudad sa Mati. Provincia sa Davao Oriental. Kalisaryon 11, mga higala, pulo sa Mindanao. O tibuok kapupudan sa Nasod, Pilipinas. Ikihapon mga higala ang inyong angkor man, ang inyong Mr. Bullseye Davao Oriental. Bullseye! Sa programang Bullseye Mati Davao Oriental, mga higala, kini si katropang Vicente Pichon IV. Maganda mga igsoon sa itong technical partner sa technical side, gawa ba na itong karumbuntaga? Si katropang Virgil Picong Ordinesa. Ang mga higala sa atong kaubanan, atong technical engineer, nag-birthday karong buntaga, mga higala karong adlawa, si katropang Ken Acevedo. Good morning. Good morning sa tanan nato mga katropa, mga higala, dari karong simok syudad sa Mati. Kumusta ba? Atong pag-buktaw, pagmata karong buntaga, mga igsoon. Nawata mga higala, mga sukyo, pinalangga na ito, mga tigpaminaw ang among mainiton, mga higala, kinasigkasing ang pagtimbaya. Kaya kaninyong tanan, garong buntaga, mga higala, nining atong manindot nga kabuntago. Thank God, it's Friday na mga igso. Yes, mga higala, pizza 7 bulan sa Agosto, tuig 2025. Nawata gihapon mga higala, ang pagpaabot na mo, mga katropa, sa among pangpahinaot. Atong sinsero mga higala, mga katropa, nga panghinaot, mga katropa, nga kamong talan anaa, mga higala, sa mayong kahimtang kauban ng inyong mga kabanay o pamilya. Kitang tanan, mga higala, gigasahan, karong buntagas, mayong panglawas. Wata magluya, mga higala, nining adlaw nga Biyernes, mga igsuon. Pero mura bago ay magluya karon mga katropa, kaya sa nakaandan, mga igsuon, kada Biyernes gani mga higala, tingala ka mga igsuon nga murabag dunay dugang kadasig mga katropa, kadasig sa pag-eskwela, kadasig mga higala sa pagpanarbaho. Murabag bali mga higala ang barliable ang sitwasyon. Dito po sa Lunes mga higala, dito man ta batiun mga igsuon. Bullseye! Kakapoy mga higala kaluya. Samtang dirita mga katropa sa adlaw ng Biyernes, batiod mga igsoon o kadasig. Kalangsik mga higala o gana mga katropa. Reverse mentality ni mga igsoon. Daot mga igsoon, kakarumbuntaga, kitang tanan na dunay katawhay mga higala. Iskay o kabaskog mga igsoon sa itong mga tagsa-tagsa ka mga panghuna-huna mga katropa. Doon na tayo galigdong mga higala sa itong mga balatsyagon. bulsa kadasig mga higala
1: bulsa
0: ato mga pangunahuna aron ato makabot ang tanan natong mga damgos kinabuhi
1: bulsa.

0: Morning, may buntag po sa ato mga kasigbit, mga higala nga, mga kalungsuran. Rigaron sa probinsya, mga igsuon sa Davao Oriental. Pusaan! Ato mga kasigbit nga kalungsuran, mga higala, sakop din sa ikaduhang distrito, mga kadrom. Pusaan! Pusaan! Atong mga kasigbit nga kalungsuran sa lungsod sa San Isidro. Pusaan! Pusaan! Mga higala sa lungsod sa Gobernador Hining Rosso. Gaboy mga igsuon dira po mga higala sa lungsod sa Lupo. Pusaan! Mga katropa dito sa lungsod sa Banay-Banay. Ipod mga higala sa ato mga kaigsunan nga nakakaroon sa unang distrito sa probinsya. Pusaan! Ato kasikmit mga higala gikan sa lungsod sa Tarragona. Good morning! Pusaan! Pusaan! Nagdiha sa atong halangdong mayor, si Mayor Kaka Bulaong mga igsuon. Pusaan! Pusaan! Morning po sa atong mga kaigsunan nga karoon sa lungsod sa Manay. Pusaan! Pusaan! Ato mga kaigsunan, kalumunan, mga kahigalaan nga karoon sa lungsod sa Karaga, mga katropa. Good morning sa ato mga kaigsuna diha karon sa lungsod mga higala sa Bagang Buston ug Katiil mga katrop. Pusaan! Pusaan! Ilang kuban sa ato probinsya mga higala madayaw nga kabuntagon kay Mayo Horot. Pusaan! Pusaan! Mga kalumunan mga kaagaw. Pusaan! Pusaan! Ano nato mga kaigsuna nga maabtan sa ato pagsibya karong buntaga mga katrop. Ayaw gihapon may gamay nga dispensa mga igsuon kay ga transition pa mga higala ang atong sibyahanan. Hindi ka itong pagbalhin mga higala sa atong bagong lokasyon mga katropa. Pero sige lang mga katropa, slowly but surely mga higala, amo gining ma-perfect para kaninyong kanan mga igsuon. By the way, katropa nga Ronaldo P. Padang. And good morning, Ma'am Darin, Subrigari Balante, o sa Balante families, mga igsuon. Karon sa Subrigari Balante families sa lungsod sa Caraga. Good morning. Pusaan! Mayumay ta, mga katropa, o mga naka-line up, mga higala, nga mga hisgutanan, karong buntaga. Updates karon mga igsuon gikan sa atong syudad sa Mati mga katropa. Bukod kay gisugdan na mga igsuon sa People's Administration ang pagpangandam alang sa pag-salmot sa Mati Eagle. Atong team mga higala sa mga batang atleta mga katropa. Para niining umaabot mga igsuon nga Batang Pinoy 2026. Panagtigi mga higalas natad sa sport kasalmutan mga katropa sa atong Mati Eagles sa Batang Pinoy Team. Sa din ipahigayon gining nisgutan mga katropang inilang paugnat sa kusog nga panagtigi mga higala. Ito na ipahigayon mga katropa karong umaabot nga Disyembre 12 hangtod na Disyembre 18 sa kasabtangang tuig sa Bacolod City mga igsuon. Karon matod pa aron makaapil mga higala og makapili mga katropa ang atong syudad diining mga atleta nga nag-edad 8 hangtod 15 adyo. Mahigayon mga higala ang tryouts sa mahigayon ang tryouts niini mga katropa kadto milabay adlaw mga igsuon. Og gahapon adlaw mga higala hangtod na ugmang adlaw mga katropa. Kung sa diin mag-tryouts mga higala ang mga kining atletang gustong musalmot sa 15 ka mga sporting events, kining 15 na sporting events mga katropa. Kung ato mga ginikanan nga gustong ipasalmot ang ato mga kabataan mga igsuon. And at the same time mga higala dunay gustong mga estudyante nga personal nga musalmot mga katropa. Pwede mo mag-coordinate sa inyong mga eskwelahan. And at the same time, diha mismo sa atong City Sports Development Office, mga igsuon sa syudad sa Mati. Now, ang kining sa Kennedy Bukan, mga higalang kining partisipasyon sa Mati Eagles, mga igsuon sa Batang Pinoy 2026 dito sa Bacolod City. Anong umabot nga December 12 to 18, Sa kinatibukan, mga higala, nagplano karon ang lokal nga pangamhanan sa siyudad sa Batis pagpanguna mga katropa sa atong People's Administration sa pagdumalahan mga igsuon ni Honorable City Mayor Joel Mayo C. Almario. Magpadala mga higala og 121 ka mga miyembro mga higala nga mao'y maglangkob sa delegasyon sa atong siyudad sa Mati mga katropa kung saan langkuban kini mga igsuon. Kuban kini mga higala 98 ka mga atleta, 21 ka mga coaches og duha ka mga opisyal mga igsuon. Ani mga higala ang pagpanganda mga katropa paghatag karon mga igsuon og prioridad sa atong People's Administration o diha karon sa pagdumalahan atong halangdong mayor mga higalas Mayor Joel Mayo C. Almario. Pagpanganda mga higala usab sa pondo alang sa transportasyon, allowance, uniforme, kagamitan o uban pa mga higala nga panginahanglan aron mahatagan gayon o hingpit nga suporta mga katropa ang atong mga kabatanunang atleta nga makasalmot mga igsuon ug di sila mabitin pud mga higala. Importante magud mga katropa nga mabatsyagan mga igsuon. Atong delegasyon mga higala sa Batang Pinoy 2026 ang mainiton mga higala hubot hugot nga suporta. Atong lokal nga pamahala ni inisgutan mga higala nga prestigyosong Batang Pinoy 2026. Mauri siya mga igsuon ang co-equivalent sa palarong pambansa. Tama ba ang engineer Picong? Oh, mga kuan gyud ni mga higala mga pinili mga igsuon nga atleta gikan sa Buknasod, Pilipinas mga katropa ages 8 to 15 years old nga mga kabatanunan ug diri pod mga higala kuhaon mga katropa ang kining mga selection mga igsuon sa mga atleta nga mapud ang makasalmot mga igsuon ug mo-qualify para sa palarong pambansa mga igsuon sunod tuig pud mga higala. Now, gone were the days mga igsuon nga diri kanat diri siyudad sa Mati mga higala wa kayo matagaan mga katropag pagtagad kining paginahanglan mga igsuon. Wala kayo matagaan mga higala importansya ang role sa ato mga atleta kining ato mga local athletes mga igsuon labo ni sila mga higala intawoy maningkamot dito mga katropas nagkadayang bahin sa nasod Pilipinas depende kung asa ang venues nininisgutan mga katropa nga mga panagtigi sa natan sa sport. Mga sporting competitions, mga higala nga sanction, mga igsuon kasama nining Batang Pinoy 2026 tungod mga katropa kay kung diha pa lang mga igsuon sa preparasyon makita na mga higala sa usa ka atleta mga katropa nga wa gyud mga katropa magpasagad ang atong lokal na pangamhanan mga igsuon siya mismo sa iyang kaugalingon mga higala kampante nga modula mga katropa kung asa siya hanas nga matad o sanatad sa sports mga igsuon. Sa laing hunahunaon mga higala at kay paningkabutan karon mga igsuon mga ginikanan katropa sa atong People's Administration ni Honorable City Mayor Joel Mayo C. Almario nga matagaan mga higala o dakong budget sa panginahanglan mga katropa pondo alang sa atong mga atleta para sa ilang transportasyon, para sa ilang allowance, mga higala, samtang mubiyahe, mga igsuon, o musalmot sa mga kategorya sa sports, mga igsuon, apil, mga katropa, diri ang ilang transportasyon, allowance, uniforme, mga igsuon, kagamitan, mga higala, sa ilang sporting events, o uban pa, mga higala, nga panginahanglan, aron mahatagan gayon, o hingpit, mga katropa, nga suporta ang atong mga batang atleta, mga katropa higala, atong mga kabatanunang atleta sa baong kompetisyon. O dako kayo ni siya mga higala o kinibitawang psychological and emotional impact para sa usa ka atleta mga igsuon. Lakip na mga higala sa ginikanan o mga tulunghaan, mga katropa nga anaanag paluyo. Sa batag usa ka champion mga higala sa sports, dili pwede mga higala nga wa na siya muagi mga igsuon o kini mga challenges bitaw. O kami bitaw sa una mga higala kay miyembro mapunta mga katropa sa soccer team o kung kining football team mga igsuon sa dihang data sa high school mga higala. Mabati yung damo mga igsuon kaniadto kung suportado mi mga higala sa tulunghaan. At the same time, kung suportado may mga higala sa local government unit, tungkol kay kini mga higala nga mga timailhad mga igsuon, kung makita mga higala sa usaka atleta, posible mga higala kining gitarget karon mga katropa. Nga 98 ka mga atleta nga mao ipadala isip delegasyon mga igsuon sa Makati City paingon sa Batang Pinoy 2026. Anong palang mga higala tungod sa hugot nga suporta sa The People's Administration, dining ato mga batang atleta nag edad 8 paingon 15 anyos mga higala makasigurado na ta mga igsuon. Maning kamot yun din sila mga higala aron makahakot mga higala sa medalya sa bitbit mga igsuon sa garbo mga higala sa saktong garbo mga igsuon para sa siyudad sa Makati mga igsuon. Mura po ng venue ang Batang Pinoy mga higala katumito mga sporting scout nagtanaw mga higala kung kinsa to mga potential mga igsuon sa sports mga higala sama sa boxing, basketball, swimming, uguban pang sporting events mga katrop. Ibukata mga higala, dili karon sa atong Biyernes nga edisyon. Agosto 7 na mga igsuon sa bulan sa Agosto 7, tuig 2019. Balik mga higala ang atong tulumanon ng programang Bullseye. Kaubalin nyo sa katropang Vicente Pichon IV. Human sa mga pahibalo, standby. Bullseye!
1: Minaw ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. So, kanya na minaw kong XFM? Hala, nitangkad ko.
3: Wow!
2: Binawbe? Pinagali ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanap kay Kex Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa imbes sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahi si Nelson Timpo,
10: taga Samal Island.
9: Ako dahi usaka trabahantri sa Davao City Water District.
10: Ako na-assign sa field.
9: Ang akong trabaho, hago kayo.
10: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
9: copy daw nga
10: Premium
9: D3 Coffee Mix.
10: Ya camera kong trabaho,
9: kapoy yung kay pag-uli.
10: Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit.
9: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
10: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
9: nawala sa
10: busa. Epektibo dining
9: coffee day.
10: Dining Premium D3 Coffee Mix.
9: Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District
10: nga nasa field na sign
9: nga ang atong lawas kapoy man kay paguli,
10: distingin niyo inom ning
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
13: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
12: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
13: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
12: Oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha, kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
13: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pud kini sa mood.
12: Ah, sige nak, pagpalit og gaghan ana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Orak!
2: Kapitan!
1: Unsay kalahian? Sa una o garon?
2: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
1: Garon di ay!
2: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
3: Exciting!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhisa inyong paboritong istasyon. XFM!

0: 7:47 in the morning, mga katropa. Welcome back, mga higala, dari kanon sa atong pagpangalanggan sa atong Biyernes ka edisyon, mga katropa.
1: Pusay!
0: It's a 7 na bulan sa Agosto, mga igsuod, tuig 2026.
1: Pusay!
0: Nampaminaw gihapon ka mo, mga katropa, sa programang Bullseye Bati Davao Oriental.
1: Pusay!
0: Kamalin niyo sa katropang Vicente Pichon IV, dinamaganda mga higala sa mga technical partner engineers.
1: Pusay!
0: Sa technical side, kauman na ito karumbuntaga, mga katropa, ang atong partner engineer. Engineer Virgil Picong Ordinesa. Pangalan po sa atong sa pagkakaubanan, mga higala, ang nag-birthday karong buntaga. Engineer Ken Acevedo, mga igso. Sinita, mga higala, sa atong pangduga ng mga iskutanan karong buntaga, mga igso. Taon, mga higala, itong update ang atong weather condition sa Timog Nasod, Pilipinas, mga igsuon, gikan sa report sa pag-asa, mga katropa. Pero good morning sa mga higala sa atong kuan, sa atong kaubanan sa Tagum City. Kadao karubutaga, mga higala, sa katropang Alexander Bong Obaki Algabre Senior. Ang niigyod na mo, basta-basta, mga higala, ang kaubanan sa XFM. Tago mga igsuod, nagtanaw karubuntaga. Good morning, Bong.
1: Pusay!
0: Bagay ni si Bong din sa XFM Mati Food.
1: Pusay!
0: Morning, katropang Tristan Wyatt Vigulay. Good morning.
1: Pusay!
0: Sa atong isgutan, kagaina mga higala, kinigay pangandaman karon mga igsuod sa atong People's Administration, siyudad sa Mati, mga katropa. Ginikanan na mga kaigsuunan ko. Kining umabot nga Batang Pinoy 2026 nga ipahigayon mga igsuo dito sa Bacolod City. Karong umabot nga Disyembre 12 hangtod na Disyembre 18 mga igsuon. Ang kanindot ani mga higala kay nagsugod na kaghapong adlaw ang tryout. Unya kining tryouts mga higala hangtod ni ugmang adlaw mga katrop. Nindot ani mga higala kay matagaan gyud mga igsuon matud pa ni katropang Virgil Picong Ordinesa murag matagaan na gyud og tsansa kadtong mga deserving gyud nga mga atleta ha nga ila pong mapasundayag mga higala ila mapakita ang ilang kapasidad og katakos. Dili na lamang mga higala ang basihan kay duol sa dughan mga igsuon. O katong mga ginikanan nga nakasinati, ani ka ni Adto, mga igsuon. Chansa na mga higalang matagaan agayod, ginibitaw nga pure talent. Dili lang mga higala kay padrino-padrino. Kaya giring atong People's Administration karon mga higala, diha karon sa atong pamunuan ni Honorable City Mayor Joel Mayo C. Albario.
1: Pusay!
0: Ginapaniguro mga higala nga katog yung puro nga talento. Your talent mga higala sa kining sporting events ang makakuha gyud og slot mga higala. Diri karon sa 98 team.
1: Pusa!
0: 98 athletes delegates team mga igsuon.
1: Pusa!
0: Maglangkob mga katropa sa Mati Eagles sa sporting team para sa Batang Pinoy 2026.
1: Pusa!
0: Congratulations daan mga higala sa mga mapili mga katropa. After sa tryout sa Ugmang Adlawa. Madali lang yun mga higala, dari sa ta mga katropa sa atong lakad sa panahon na dapat mga higala angay. Kita nga mga ginikanan, mga igsuon. Ha? Atong yung panigaruhon mga higala ang atong panglawas. Labi na nga kita ang breadwinner mga higala. Kita'y nagdala mga katropa sa paningkamot, sa paginahanglan, sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya, mga igsuon. Dapat mga higala, sugda nato ang atong adlaw pinagis pag inom mga higala. Ining atong mga lamian o healthy nga kape mga igsuon sa Yes to Health Incorporated. Ining atong Santon Gold Coffee Mix mga igsuon. Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix mga higala. Kaya nga itong mga kape, mga igsuon nga makatabang ka na ito ang mapungan kini mga sakit o balatian, mga higala. Tawas pa rin ipakusgon, mga higala, sa atong mga labian o healthy nga kape, mga igsuon.
1: Sa
0: atong cognitive function sa atong mga utok, mga higala, nga mao hinungdan, nga dili mawala, basta-basta ang atong memory.
1: Pusa.
0: Regulate usab mga higala ang pagpitig sa ato mga kasing-kasing mga igsuon. Kalma sa ato mga nervous system mga higala tungod kay ang Santon na plus coffee mix mga igsuon, ang Santon Gold coffee mix ug atong premium D3 coffee mix. Wala kini sagol nga caffeine mga higala, all natural mga igsuon ang ingredients mga katrom. Nasa ato mga lamian ug healthy nga kape mga higala, do na kini mga healthy nga ingredients sama sa kamunggay, mangustin ug soya beans mga igsuon. Upa normal pod mga higalas pagpagawas kining mga negative o bad hormones atong kalawasan mga higala ng atong pag-inom. Kini ato mga healthy o labian nga kape mga higala. Pagawas pa niini mga katropa kining atong kape mga higala, all natural, FDA approved. Kung wa kay kabalak-an mga higala kay walay side effects ang atong mga lamian o nindot nga kape mga igsuon. Gawas pa niini mga higala ang atong nervous system mga igsuon. Hindi po baka nervyos mga higala ang atong kape mga igsuon kay tungod kay all natural mga higala ang sulod sa atong lamian o healthy nga mga kape. Hindi kamunggay soya beans mga igsuon o mangustin nga ingredients mga higala. Patay ka ba mga igsuon maski pagkapilata mga higala mga pisaw sa kadlaw mga katropa tungod kay walay overdose, walay pangit nga side effects, walay side effect mga higala nga nervyos unta kay all natural ang atong mga lamian o healthy nga kape. Siyempre mga higala sa atong mga higala mga naminaw karon mga katropa, di na itong mapaktan mga igsuon, di na itong matagna mga higala ang lakat sa atong panahon. Kundi mga higala ang delikado para sa itong mga kapatanunan nga paingon sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga tulunghaan mga higala para sa ilang mga klase mga katropa. Ato pong mga kabanay o kapikas o pinalanggas kinabuhi mga igsuon sa ilang pagadto sa tagsa-tagsa nila ka mga trabahoan. Dapat mga higala nga doon na sila igong kalikon sa ilang immune system mga igsuon. Maroon na to ang atong pamilya, mga higala, matag-adlaw, mga katropa sa atong ascorbic acid nga Santon Vitamin C. Inimang doon atong Santon Vitamin C, mga higala, doon na kini espirulina, mga katropa, nga puno og vitamin A. 10 times kimas daghan, mga katropa, kitang makuha nga vitamina kaysa karot. Kung tabang mga higala nga munindo tusab ang atong immune system, lakip na ang atong pananaw mga higala kung nakasanton vitamin C ang atong pamilya mga katropa. Tabang po mga katropa ang atong ascorbic acid nga Santon Vitamin C. Ano ba palambo mga higala ang atong immune system, ano ang atong pamilya, dili dali magkasakit. At kanunay magmalipayon kita mga higala. Inom kamo mga katropa sa atong Santon Vitamin C mo kini ang alkaline nga vitamin C. Kini atong mga nindot ka produkto mga higala gikan sa atong lamian og healthy nga kape mga katropa. Atong Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix mga igsuon. Kit na nga atong ascorbic acid nga Santon Vitamin C mapalit kini mga igsuon. Mga ginikanan sin mga suking butika nationwide. Pakita mga higala og mapalit usab sa atong Yes to Health Clinic mga katropa. Atong Yes to Health Clinic mga higala available kini nationwide. Ligarado sa City of Mati, mga igsuon, ang atong Yes to Health Clinic, mga higala. Imutang mga katropa, diha karon sa may ground floor A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ng siyudad sa Mati lamang, mga higala. Dali kayo tultulon, mga igsuon. Dali pagitaon ang atong Yes to Health Clinic, gawas sa dako, mga higala, klaro ang atong karatula. Kita ninyo naka-display ang atong produkto. Kita alamang mga higala katong Yes to Health Clinic, mga katropa, tumbukan ninyo mga igsuon kanang bagong pag-ibig fund office mga higala. Kailalang nahimutang mga igsuon katong Yes to Health Clinic diha, sa tungod o ubos nga bahin. Kabagong pag-ibig fund office mga igsuon. Adalita mga higala sa dugang panato ng mga isgutanan mga katropa. Atong weather update mga higala karong buntaga mga igsuon. Kining siya kining low pressure area mga higala or LPA nga si Tropical Cyclone Maymay. Ikataho na mga katropa sa pag-asa nga miya hinay na mga igsuon ang pressure nga gidala niini diri karon sa iyang pag-agi sa atong Philippine Area of Responsibility. Yan ang mga higala, kining si Tropical Cyclone Maymay. as of today, mga higala, matod pa sa taho sa Weather Bureau, mga katropa sa Pag-asa. Wala na wind signal, mga higala, nga nakataas karon sa Bisag-asa, mga katropa, nga parte sa nasod Pilipinas. Pero padayon gihapon nilang ginamonitor karon, mga higala, ang lihok nining si Tropical Cyclone Maymay. Posible, mga higala, nga baka eksperyensya gihapon ang mga lugar nga agihan nining naisgutan nga tropical cyclone. Kung taas, mga higala, nga kining posibilidad nga makasinati o kusog nga hangin, mga igsuod lakip na kining kusog nga pag-ulan, mga katropa, nga posibleng mohinungdan sa pagbaha, mga igsuod. Kung kini, mga higala, gihapon sa dala sa tropical cyclone nga si Maymay nga southwest monsoon. Ukod kining habagat, mga higala. Ang gale warning, mga igsuon, o kining posibleng makasinati o baga nga pag-ulan, mga higala, anaagi hapon, gipasaka, mga katropa, ya karon sa extreme northern Luzon. Samtang ang habagat, mga higala, kining kusog nga pag-ulan, masinatian karon mga igsuon, tibok Luzon, mga higala, ha? Ato mga kaigsuunan, mga katropa nga nakakaroon skinid sa kabaybayunan. Dari sa atong syudad sa Matiha, sa Barangay Bubon, mga katropa, Barangay Lawigan, Barangay Langka, Barangay Luban, Barangay Kabuaya, mga higala, Amping, Kanunay, ha? Ato mga kaigsuunan, mananagat, mga katropa, coordinate sa agyod mo. Sa atong Coast Guard stations, mga higala. Doon na tayo mga Coast Guard substations, mga igsuon, all over Dabao Oriental, mga higala, sa Matag Munisipyo, mga katropa. Maayo, mga higala, nga ato sang i-coordinate o di ba kaha? At tanaw na ito, mga higala, pag-anunsyo sa itong Coast Guard Station Dabao Oriental para di na mabutang sa alanganin o peligroso nga kahimtang mga igsuon, ha? Sud na, mga higala, kung dito ta maabtan, mga katropa, sa laon. Inipon si Tropical Cyclone Maymay, mga igsuon na kuayaw ni kay unom kabuok, mga higala, ang natala, mga igsuon, sa Pag-asa. Nga napagan yun in town, wad anong kinabuhi, mga higala, tungod ni ining combined effects, mga higala, ni Tropical Cyclone Maymay o kining hanging habagat, mga higala, matod pa sa atong Philippine National Police. Kumpirmado, mga higala, matod pa sa PNP nga uno, mga katropa, ang natala nga namatay, mga igsuon, tungod nining kombinasyon sa epektong gidala, mga katropa, sa tropical storm nga si Maymay o kining baskog, mga higala, kusog nga southwest monsoon o kun habagat, mga higala, katong pagsulod niini sa milabayng adlaw, mga igsuon. Una po ay 3,012 ka mga individual, mga higala, ang gi-evacuate, mga igsuon. Gi-evacuate, mga higala, across the nation, mga igsuon. Yan yung mga affected regions, mga higala, para sa ilang seguridad, matod pa, mga katropa, sa atong kapulisan. Pinagi sa spokesperson sa atong kapulisan, mga higala, sa ilang national spokesperson, nga si Police Colonel Allen Rayco, mga higala. Buto, mga higala, di kita magkumpiyansa, mga igsuon, kaya matod po sa Office of the Civil Defense. Ina-verify pa nila, mga higala, nga doon na pa'y dugang upat ka mga tao, mga igsuon. Ang ikatahong nawadan po ng kinabuhi, mga higala, human matod pa. Doon ay nahitabong landslide, mga igsuon, dito sa probinsya sa Benguet, mga igsuon. O probinsya sa Rizal, mga higala, nga nakasinati usab. O rockslide, mga katropa. Risado sa City of Bati, mga higala, o sa probinsya sa Dabao Oriental, na swerte ta, mga igsuon. Tungod kay kining ato, itong areas, mga higala, preparado, mga katropa, ang atong probinsyal nga panggamhanan sa probinsya sa Dabao Oriental. Gusto gyud atong halangdong gobernador, mga higala, samahan sa atong probinsya nga di ta makurat. Una, mga higala, ang atong disaster preparedness and measures, mga higala, nag-unang prioridad sa atong pamunuan, mga katropa, ni Governor Nelson Boy L. Dayanghirang. Tripod sa ato, mga higala, sa City of Mati, atong People's Administration, pinagi kang Honorable City Mayor Joel Bayo si Almario mga Igso. Kalilagyan, alas 8:02 na mga higala sa iyong kabuntago. Nagkaroon sa atong Biyernes ng edisyon. Pinsa 7, mga higala sa bulan sa Agosto, tuig 2025. Sa programang Bullseye Mati Davao Oriental. Bumalik mga higala ka itong tulumanon o si katropang Vicente Pichon IV. Kuman sa mga pahibalo, standby! Bullseye!